0: bincike domin ku tabbatar ko akwai wani abu a ƙasa?
1: Binciken da muka yi ga ita reshenmu da take kogi da ma kuma reshenmu da yake wannan local government, babu wani abin da ya faru wanda har zai kai aikata wannan aika-aikan.
0: Tuko yana yiwuwa kaman kila wani abu ne na fashi da makami haka a fada ma mutane a kwashe dukiyoyinsu wanda tsautsayi ya fada mishi a kashe.
1: To, babu mamaki, watakila muna iya tsammanin ko hakan ne, tunda shanu ma kaman wajen 200 haka sun salwata ba a same su ba. Amma dai mun rubuta takardu mun mika wa shi commissioner yan sanda na jiha, mun mika wa shi director na SSS, kuma ita ma gwamnatin kogi mun rubuta takarda. Mun bata wanda takarda ne yana dauke da sunayen mutanen da aka kakkace su 11 da kuma bayanan yanda aka kashe su, da kira ga hukumomi su yi bincike don su gano wanda suka aikata wannan al'amarin, a kama su don su fuskanci shari'a.
0: Ko akwai wani martani da kuka samu daga su hukumomin yan sanda din?
1: Eh, to har zuwa yanzu dai muna sauraron su, ba mu ji komai a gare su ba. Mun sanar da su a rubuce da nufin su hukuma ya kamata su jaddada bincike don a zakulo waɗannan wanda suka aikata wannan aika-aikan. In ka lura, ai rashin hukunta masu laifi shine yake jawa aikata irin waɗannan laifi. Yawanci wanda suka aikata sai su gudu, kuma in suka gudu sun tsira. To kaga rashin kyakkyawan bincike da kuma kama a gurfanar da wanda ya aikata laifi a yi mata hukunci kuma daidai da laifin da ya aikata, ai shine yake sa kullum muke shiga cikin irin waɗannan yanayi na hali na kakani kan yi a fadin tarayyan baki daya.
0: To a yanzu game da bayanan da kuke da su, wani hali ake ciki a ita wannan riga da wannan al'amari ya faru?
1: Eh, to ana dai zaune lafiya don mun jawo hankalin membobinmu da suke wannan yankin akan kar a ɗauki doka a hannu, a yi haƙuri a kai ga bincike. Kuma shi wanda ya mutu dai kaga ba dawowa zai ba, kuma a matsayinmu na musulmi mun san dai duk ɗan adam bai wuce lokacin sa. To a yanzu dai mun jawo hankali, muna kiraye-kiraye kar a ɗauki doka ga hannu, a yi ƙoƙari a ba wa hukuma dama ta yi bincike, tun daga alama hukumomi sun ba da kyakkyawan haɗin kai kuma sun nuna alaman suna bincike akan al'amarin, kuma mun tabbatar da binciken zai kai ga nasara cikin yardan Ubangiji.
0: Amma babu wani misali ko tallafi ko wani abu da za a ce hukumomi sun samar masu waɗannan mutane?
1: To, cikin agogon da muka rubuta buƙatunmu a wannan wasiƙu da muka aika, buƙatarmu na farko tukun shi ne ita hukuma ta ɗauki matakin tabbatar da tsaro a wannan area, kuma ita hukuma ta yi bincike na musamman don zakulo wanda suka aikata laifi, kuma ta ɗauki matakin taimakawa 'yan uwan waɗanda wannan al'amarin ya shafe su.
2: Baba Usman Gazalma kenan, shugaban kungiyar Miyar ta Allah a Najeriya. To, a Najeriyar har ma da jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne, saura minti 13, muna gabatar muku da wannan shiri daga nan BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa mataimakin shugaban Amurka ya ce Washington da Tehran na dab da cimma yarjejeniyar tsawaita tsagaita wutar da ke tsakaninsu. To, idan muka sake komawa Najeriya, masana da masu ruwa da tsaki kan lafiyar dabbobi na bayyana damuwa kan illolin da ke tattare da cin naman da ba a sarrafa shi ba sosai, musamman ma dabbobin da ba a duba lafiyarsu ba kafin a yanka. Akwai dai cututtuka masu illa ga lafiya da rayuwar ɗan adam waɗanda ake ɗauka ta hanyar dabbobin gida da na daji. Kiran dai na zuwa ne daidai lokacin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke bukukuwan Idin babbar sallah wadda ta kunshi yanka dabbobi da raba namansu tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Garhutun da Ahmed Wakili ya haɗa mana.
3: Muhammad Iliya Kano wani mai sana'ar tsire ne a garin Kucikau a ƙaramar hukumar Karo da ke jihar Nasarawa.
4: Ni mai nama ne, tunda ina yaro a rayuwa na ba abin da nake yi. Mai nama za ka same shi da tawul guda uku nan, in ya goge hannun shi daga hannun daman shi ko na lasuwan wanda yake gogewa kafin ya taɓa naman nan.
3: To, baka ganin kana ɗaya daga cikin waɗanda likitocin dabbobi ke zargi kuna yaɗa cututtuka saboda rashin tsaftace nama kamar yadda ya kamata?
4: Important ɗin akwai wuta enough wanda za ka baya mutum abu nama ya yi ci da zafin shi da komai. To, wannan ba matsala, ko ina ne za ka sayar da naman?
3: Masana na cewa bayan ka gama gasa nama za a iya samun ƙwayoyin cututtuka a hannunka wanda za ka sawa naman da ya riga ya gasu.
4: Kusurin wuta da kake gani ba wani abu cutar da zai zugurin. Da su ka ga ko wayan wutan yana da zafi ko ciririn wutan da komai da komai, da mumin ka sa hannunka a wurin to ka riga ka bar wani.
3: Mr. Solomon Ezekiel wani matashi ne da na tadda shi yana sayan nama a tukubar Muhammad Iliya Kano.

0: na tambaye shi ko ya gamsu da tsaftar naman sa'annan baya tsoron kamuwa da wasu cututtuka ganin ko hannunsa bai wanke ba ya kama cin naman
1: eh gaskiya ina wanke hannuna da omo kafin doka naman ci nama din gaskiya sun iya tsara shi komai ga tsafta ga komai
0: ana maganan cewa rashin tsaftace nama na kawo cututtuka kai ka yadda da haka
1: na yadda kwarai da gaskiya din ya kamata a zaman dan Najeriya ko a waje kike da sai ka wanke hannun kafin ka ci nama ko kuma maka samu toothpick ka ci shi
0: to yanzu tsaftan wannan mai nama da muka baro wajen shi yanzu yayi maka
1: a gaskiya ya mun kwarai da gaskiya
0: na kuma yi tattaki zuwa mayanka wato abatuwa dake yanya gwandara dangane yadda ake sarrafa nama inda nazanta da Abdul Basiru dan buhu mai kasa wanda mai fida ne kuma mahauci
2: tsaftar nama kan muna yi sosai don muna da ruwa na famfo kala da kala muna wanki abin mu lami lafiya kuma abatuwan mu sol din ta kowa yazo muna iya zama da shi yazo ba ganin yanda muke harka mu mai kyau muna yar nama mu yan ka gani gashi nan fesa kamar madibi
0: to naga akan dutse kuke yanka naman
2: yawa to abin da sa ai muka yanka akan dutse saboda kasan dutse bai aje kasanta ko da an ruwa kadan an kawo tsaye wuce zaka kuma yanzu gashi nan mun tebola wannan da zamu aje kayan mu don gaisa taba kasa akwai karo kuma akwai table wanda mun kai na aje kayan mu na ba saboda tsananin tsafta
0: to ana maganan cewa ba kwa wanke naman nan sosai in zaka ga nama gashi nan ciki da kashi da nama da sauran su duk a hade
2: ai yanzu Allah ya kawo ka ga nama ijarka kuma sannan ne yanzu na hadi za hada madu na ka tabbatar ko ran tsana
0: eh amma ba kun je zan zo bane kuka wanke wajen
2: ha ba to in ka zo ja ai kullum haka muke da naman mu ba mu da naman na jiya ba na shekaru ne sabo na yau ne kullum muna ga na karewa
0: na kuma yi kicibus da wasu ma'aikatan abatuwan suna kan wanke wuraren da aka yi aikin naman ga yadda hirar mu ta kasance
3: sannun ku da aiki
0: kukan wanke kan dutsen nan so nawa a rana
4: a rana muna wankewa so ɗaya ne
0: an gama aiki ko kafin a fara aiki
4: an gama aiki
0: to wannan gogewa da kake a kone sinadari ko magani da kuke sawa ne na musamman
5: magani kenan a wanke da ruwa
4: da omo possibly
0: da ga yanzu babu omo amma ruwa ga dai wajen yayi tsaf tsaf ko sallah za a iya nan
4: haka
5: na'am da bawon hango da ji
0: to sannan kai ya kake ka kare kanka bayan kai wannan aiki
5: to kuna rashin magani
0: wasu irin magunguna kenan
5: kamar bacteria infection to kuna yawan shan magungunan bacteria infection
0: sannun ku da aiki sannun yawa to ko ma'aikatar kula da lafiyar dabbobin na jiha ko karamar hukumar Karo na ziyartar mayankan kamar yadda dokar lafiya ta gindaya tambayar kenan da na mika mu wani mai babbakar sa
6: muna babbake sa akuya tinkiya rago kai da kafafuwa na kan shanu komai inda bangaren na shanu ne muna babbaka shi
0: to yanzu wannan aiki da kuke yi ina ake wanke su
6: kaga wannan komi ne muna wanke shi kaga irin su ruwa kuma kaga ga inda muke da boy san a bohol bohol bohol guda biyu aka haka mana gasu nan wanda muke amfani
0: da gwamnati ce ta haka bohol
6: mu ne muka haka gure kanmu
0: naga a wajen wannan babbaka da ake yi naga ana sa taya taya bai da wani illa tunda na san taya ne a madadin ice da na sani ana yi kaka da kakanni
6: akwai ice ba iya tsura taya bane dan iya taya ba za ta ma wannan aikin ba
0: eh na ga gungume ice
6: ina yawa wannan itace ana sa shi saboda kariyar wannan taya
0: tayar ba ta da illa ga lafiyar dan adam ko ko ba ku tunanin zai iya jawo matsala
6: wannan taya da mu dai tunda ba likitoci bane bamu san illar ta ba
0: amma likitoci na zuwa daga kaman karamar hukuma haka ko ja
6: nan gurin kullun ma likitoci sai sun nan guraren muna da namiji muna da mace wannan kullun suna zuwa nan ya kamata a yi da amfani da shi ko ko bai kamata ba in bai kamata ba just dare za su ce maka bai kamata yi amfani da shi ba za su dauka a zubar da shi
0: to kan haka ne na tuntubi Dr. Abdulrahman Abubakar Petel kwararren likitan dabbobi kuma mai bincike na musamman kan cututtuka da ka iya yaduwa daga dabba zuwa dan adam
7: idan an kawo dabba an siya daga kasuwa ya kamata a ajiye shi a lairage wani fili ne a mayanka inda aka kebe za a ajiye dabban nan a duba shi kamar na kwana daya to kaga dabban zai huta sannan kuma za a duba idan akwai wani cuta da ya fita a jikin dabban wanda ana gani dabban nan bai kamata a yanka ba za a dakatar da yankan dabban duk wannan yanzu an daina ana kawo dabbobi ne da zaran an kawo su kawai sai aje a yanka su da an yanka sai a dauna ma sai a kawo kasuwa dama gwamnati daga local government level suna tura meat inspectors waɗannan masana harkan nama ne kuma yawanci likitoci ne na dabbobi za su je mayanka wannan mayanka su duba dabbobin nan idan suka tabbatar dabba na da kyau za a iya yanka shi idan aka yanka aka cire jini aka cire kayan ciki aka ware nama za su zo su duba me lafiyan naman nan naman nan akwai cututtuka a jiki ne za su duba

0: hanta, su duba fufu, su duba naman ita kanta, su duba idan sun ga akwai cuta, cutan ya ci bai kamata ya wuce wurin jama'a a ci ba. Za su ce to wannan bangaren ba za a ci ba, za a ajiye shi a gefe. Za su tona rami a binne shi. Yanzu dai gaskiya ban tsammani ana waɗannan abubuwan ba a yawancin mayankan da muke da shi.
1: Dr. Abdulrahman Abubakar Fetal ya ƙara da cewa
0: cold room wuri ne na sanyi da ake sa nama a rufe a mutunce, haka ake ɗauka nama a tafi da shi duk inda za a. To amma kaga abun namu ya tabarbare duka, saboda samun lantarki ma a mayankan aiki ne, sannan samun firiji aiki ne. Saboda haka shi yasa zaka ga in sun je za su ɗauka nama akan babura, duk wannan bai kamata ba.
1: To ko me ya kamata al'umma su yi domin kare kansu daga kamuwa daga cututtukan dabbobin? Ga Dr. Abdulrahman Fetal.
0: Kamata ya yi masu sarrafa naman kansu suna tsaftace jikinsu. Idan an gama yanka, an gama komi da komi, an sarrafa dabba, a sake wanke duka abun a zubda shi.
2: Zaka ga an ɗan samu bayan gari kawai an share wani waje, an ɗan gina wani siminti shikenan, kawai sai dai a kwantar da dabba a yanka a wajen. Wai shin kana ganin haka baya da wani illa ga al'umma?
0: A gwamnatance in za a bi ka'ida, duk waɗannan in ba dai mayankan tana da license nata ba na cewa eh wannan mayanka ne wanda gwamnati ta gina a zo a yanka dabbobi. Idan aka samu wasu sun keɓe wani guri haka kawai suna yanka dabbobi, gaskiya hukuma kamata ya yi ta tsare su, saboda wannan illa ne ga al'umma sosai.
1: Na kuma garzaya sashin kula da lafiyar dabbobi da sarrafa su da ke jihar Nasarawa, inda na zanta da Dr. Ruben Kibu, mataimakin director a sashin dabbobi, kan ire-iren matakan da suke ɗauka kan mayanka.
3: Matakin da muke ɗauka a abatuwa namu a Nasarawa State, mu tabbatar da cewa naman da ta fito zuwa kasuwa tana nan lafiya ba ta da damuwa. Muna yin wannan ta wurin meat inspection. Wato meat inspection din nan mu muke muna da ma'aikata a gun, veterinary doctors, livestock officers na state, duk suna wannan bangaren a wannan aikin tare. Shanu din da aka zo ko shako awaki da tumaki suka zo suna lairage wurin hutawa. Bayan su huta a gun ne ake duba lafiyarsu kafin a shigar da su yanka. Bayan an yanka za mu duba mu tabbatar da lafiyarsu kowane bangare, kowane daga kai har zuwa kohotun, har zuwa kayan cikin mu duba. Wajen mun gan da wani damuwa za mu dakatar da yankan, sai an yanka wurin ko a condemning carcass din gabariya, wato naman gabaki daya.
1: To sai dai ana zargin akan yanka wasu dabbobin a wasu wurare kafin kawowa mayanka ba tare da malaman lafiya sun gwada su ba. Dr. Ruben Kibu ya yi ƙarin bayani.
3: Muna da task force a kowane local government, kungiyar yan kasuwa masu sayar da nama, su idansu abu da yake masu na saurara su ji waye ya shigo da nama. Yana da wuya kuma a yi wani yanka a gun ba a abatuwa ba, a kawo kasuwa. Nan da nan suna sanar ma local government staff, local government staff su kira su sanar da mu. Haka za mu fita as a team mu je mu kama wanda suke wannan.
1: Masana dai na da yakinin cewa kamata ya yi hukumomin Najeriya su sake zage dantse da kuma sa ido domin kare jama'arsu daga cututtuka da ka iya illanta al'umma. Duk da dai wasu sassan kula da lafiyar dabbobi sun koka saboda rashin isassun ƙwararrun ma'aikatan lafiyar dabbobin a jihohin Najeriya. Abin jira a gani a nan shine ko gwamnatin Najeriya za ta ɗauki matakan gaggawa wajen inganta wasu sassan kula da lafiyar dabbobin da isassun jami'an lafiya. Masu iya magana da yakan ce kowa ya gyara lallai zai ga da kyau. Ahmad Wakili, sashin Hausa na BBC daga jihar Nasarawa a Najeriya.
4: To gai da Ahmad Wakili, da fatan kuma jama'a za a yi taka tsantsan tuma soro shirinmu na ra'ayi riga da za mu kawo muku gobe juma'a zai mai da hankali ne kan ranar yara ta duniya. To za kuma ku iya garzayawa shafinmu na internet bbchausa.com domin samun labaran da muka wallafa. To amma a nan za mu ja labulan shirin a madadin Aisha Sharibaffa da ta tsara shi, sai kuma Launin Suleiman da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: mpaka wa Ukraine nibwo bwa mbere inyubako ituwemo mu gihugu cya Romania kiri mu bigize NATO igabweho igitero kuva iyi ntambara yatangira. Romania yatangaje ko igiye gufunga konsira y'Uburusiya ndetse no kwirukana uhagarariye Uburusiya muri iyo konsira. Ministeri y'ubanye n'amahanga y'Uburusiya yo yavuze ko itazatinda gusubiza kuri icyo cyemezo ariko ntiyemeje cyangwa se ngo ihakane ku iyo drone yabari ya Bernard.
1: Urakoze Anne-Marie. Mugihe kiza cha Ebola kibandanya kirandagata bandura nabo akabandanya biyongera abacije magara y'abantu bavuga ko uturere twa Afrika yo hagati n'utusereko turi mu gihe kitorosha hari mungenge kumahera yagenewe kugwanya iki kiza ari karagabanuka hamwe no ku mugambi uteye impari yo gushinga ikigo cy'Abanyamerika cyo kwakira bikekwa ko Ebola muri Kenya. Ido ni ido y'inkuru na Abimana Chansard.
2: Utwigoro two guhagarika ikiza cha Ebola muri Afrika yo hagati no mu buseruko turuko turahura n'ingorane nyinshi mu gihe abajejwe magara y'abantu ku isi baburira ko uburyo buriho bushobora kudakwira kugira ngo ico kiza gihagarare. Ikigo cha Afrika kijejwe gukinga no kugwanya ingwara z'ibiza kivuga ko imfashanyo zari zemewe gutanga mu kugwanya Ebola zavuye ku mafaranga ashika imiliyoni 500 z'amadolari zari zemewe gutangwa mu ntango z'iyindwi ubu imiliyoni 290 gusa nizo zizewe ko zizotangwa. Urongo ya Afrika CDC yaneguye batanga imfashanyo bahinduye ivyemezo vyabo avuga ko bidashoboka guhagarika iki kiza ataburyo bukwiye buhari. Ishiramwe impuza makungu ry'itamagara y'abantu OMS ryatangaje ko iki kiza c'ubwoko bwa bundi bujo ari kibazo c'amagara y'abantu gihangayikishije isi. Muri Republika yaranira Demokarasi ya Kongo abantu barenga igihumbi nibo bikekwa ko banduye na yabarenga 220 bikekwa ko bishwe n'iyo ndwara. Muri Uganda naho uyu munsi hemejwe abandi babiri banduye mu gisagara cha Kampala ubu abamaze kwemeza ko banduye muri ico gihugu bakaba ari abantu 9. Hagataho sentare yo muri Kenya yahagaritse vy'agateganyo umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gushinga ikigo cyo kwakiriramwa abagwayi ba Ebola muri ico gihugu. Nyuma yaho amashirahamwe amwamwe hamwe n'abanyagihugu bagaragaje amakenga ku ngaruka zishobora gutegwa n'uwo mugambi. Icho kigo cari kigeneye kwakira abanyamerika bashobora kuba baranduye iyo ngwara muri aka karere.

0: ra'ayi riga kowa da irin tasa.
1: Bayan saurare Rabi'a Turin kace ke muku sallama a cikin shirin namu ne wanda zai tattauna akan halin rayuwa da kananan yara ke ciki a Najeriya. Me yasa har yanzu aka ga zakarar rayuwar kananan yara? Shin me hakan yake nufi ga makomar su ko waɗanne hanyoyi za a bi a daga darajar rayuwar kananan yara?
2: Kamar yadda jama'a suka sani ta hukumar lafiya wacce yanzu hajjia.
0: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
1: To kafin shiga cikin shirin sai na fara da karanto muku takaitaccen labaran duniya. Shugaba Trump ya ce zai bayyana matsayarsa ta ƙarshe kan ko zai cimma yarjejeniya da Iran. Hakan na zuwa ne gabanin tattaunawar da zai yi da makusantansa. Inda yana cewa dole Iran ta bude mashigar Hormuz ta kuma amince bata taba mallakar makamin wato ba za ta taba mallakar makamin nukiliya ba. Ya kuma ƙara da cewa za a lalata sinadarin uranium na Iran. Jami'an Iran sun bayyana kalaman nasa da cewa ya cakuɗa gaskiya da ƙarya inda suka ce a daftarin yarjejeniyar babu batun bude mashigar Hormuz sakaka ko kuma lalata sinadarin makamin nukiliyar ta. Tehran ta ce ita ma har yanzu bata yanke hukunci na ƙarshe kan amincewa da tsawaita yarjejeniyar na tsawon kwana 60 domin ba da damar ci gaba da tattaunawa ba. Vladimir Putin ya nuna shakku kan jirgi mara matuki da ya fada kan wani gini a Romania a kusa da kan iyakar Ukraine. Shugaban na Rasha ya ce zai iya yiwuwa jirgi mara matuki na Ukraine ne da ya fada saboda an takaita hanyoyin samun sakonni. Kalaman nasa ya sha bamban da ikirarin da NATO tai

0: tashin hankali tare da yara zaka ga ko in mun shiga muna neman muna karban data ko kuma muna karban bayani daga wurin iyaye da yaran makaranta zaka ga wani sun ce gaskiya makaranta ya fata daga ransu kuma wani irin society muke building da zai nuna cewa yara ma ba su su je makaranta kin ga zai haifar da karancin ilimi karancin ganewa mai rayuwa yake ciki kuma a haka kuma za a ci gaba da yawo ana zagaye ana wannan matsalan da muke ciki dan society da babu ilimi kin ga babu ci gaba
1: al'ummar da ba ilimi na'am to shin kina ganin kamar matakin lalacewar ko taɓarɓarewar rayuwar da yara take ciki ta kai kamar yaya
0: kin ga reportin da aka yi daga UNICEF rahoton UNICEF da suka yi kwanakin baya sun nuna cewa a kashi 35.5 ya nuna cewa gaba ɗaya ba sa son su ma su je makaranta ba su da wannan passion din koma makaranta kuma ba su da wannan passion din zuwa makaranta to kin ga abin gaba ɗaya lallace kenan in 35.5% in population din yara kenan ma suke magana da kansu sun ce ba su son
1: 35
0: cikin 100 sun nuna cewa ba su son su je makaranta to kin ga abin gaba ɗaya ya rikice ya lallace kenan yara kenan da ba su mallaki hankalinsu ba kuma kin ga maganan iyaye kuma suna ganin cewa to

0: daƙi dai safarar yara ta hanyar bincike da kama masu safarar su ko sayar da su tare da gurfanar da su a kotu. Sannan kuma yana cikin ayyukanmu ceto yaran karan kansu, yadda yake ayyukan cin zarafi. Idan an gano su, muna saka su a ƙarƙashin kariya ko kulawa na wani ƙayyadadden lokaci a ɓangaren da muka ware. Haka zalika kuma muna kare yara daga aikin tilas da kuma kowane nau'i na hoton zamani ta hanyar hana amfani da su yaran wajen ayyukan wahala ko duk wani aiki da zai cutar da lafiyarsu.
1: Wanne ne a matsayinka na jami'in NAPTIP za ka iya cewa yara sun fi samun kansu ciki?
0: Musamman a yanzu da yadda alƙalaman suka nuna shi ne wannan abin da ke damun matsalar cin zarafi. Musamman cin zarafi wanda ya danganci yake da dangantaka da fyaɗe. Shi yasa za ka ga cewa aka yi doka a shekara ta 2015 wadda take ta ana cin zarafi, wadda aka fi sani da Violence Against Persons Act 2015. Sanadiyar wannan doka kuma ita wannan hukuma ta kafa ɓangare mai zaman kansa wanda zai kula da wannan doka. Wannan ɓangare yana darakta wanda yake kula da wannan, kuma an samu nasarori gaskiya ƙarƙashin wannan ɓangare. Inda wannan ɓangaren kaɗai an samu nasarar yankewa mutane 45 kaga hukunci na fyaɗe zalla kawai, hudu an ba su ma rai da rai a ciki.
1: An yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai?
0: Rai da rai, mutum hudu a cikinsu. Sauran kuma wasu an yanke musu hukunci shekara 25, 10 ya danganta da irin ƙarfin gamsuwar da shi alƙali ya yi.
1: Wannan hukunci kamar 40 da ita hukumar ku ta iya samu alal misali a shekara ne ko a watanni?
0: A'a, tun da a ɓangaren gabaki ɗaya abin da shi babin ya samu, na tsaya ne na ƙayyade ne iyakacin fyaɗe kawai. A gabaki ɗaya wanda ya danganci fatocin bil'adama, alƙaluma sun nuna muna da sama da 800, ina ganin 827, wanda yake ya danganci irin 'yan aikatau, sauran abubuwa da sauransu, wanda ya danganci makusantar ayyukan bauta da sauransu wanda ake sama yara, da kuma nau'o'insu wanda daidai tanadin dokanmu ne. Sannan kuma mun samu nasarar ceto yara sama da guda 30,000. A san kai 30,000 a wa'inda muka ceto akasarinsu yara ne nake so in ce. Kuma muka yi ƙoƙarin gyara rayuwar yawanci daga cikinsu, wanda ina mai tabbatar maka da cewa 6 daga cikinsu hukumar ce ma ta ɗauki nauyin karatunsu har zuwa jami'a, inda daga baya ma aka ɗauke su aiki a wannan hukumar.
1: Amma su wannan mutum 30,000 da kuka ceto, daga ina kuka ceto su? A hannun wa?
0: Sama a hannun su waɗanda suke fatocin bil'adama da nau'o'in irinsu. Muna sanya idanu akan gidajen marayu, kasan ita ma waɗannan gidajen marayu ɗin musamman waɗanda suke ba su da rijista, wata kafa ce wadda ake amfani da ita wajen ɗiban waɗannan yaran ana fatocin su da sigogi iri-iri. Gaskiya mun yi kokari wajen gano da dama daga cikinsu, kuma mun yi nasarar mu gurfanar da wasu a cikinsu ga wato wasunsu ma wanda aka ceto an maida su wajen iyalinsu da 'yan uwansu. Saboda kasan fatocin da ya danganci yara da sauransu, dole sai mun samu gudunmuwa da kuma taimako na makotanmu. Wannan shi ya sa
1: makotanmu, kana nufin kamar ƙasashen
0: da ke makotaka da mu. Wasu yaran ana ɗiban su ne a kai su wa'incan ƙasashen wanda sanadiyar wannan suke iya zamantowa ma an samu matsala na cin zarafi da makamantan irin wannan. Don kusa TV ba a yi ba, akwai yaran da aka dada su daga Burkina Faso zuwa nan jihar Kano. Saboda haka mun kulle
1: maza ne ko mata?
0: Mata ne.
1: Amma me ake kai su irin waɗannan garuruwa su je su yi har Burkina Faso da
0: Nigeria? Yawanci wasunsu suna yin barani da kuma irin aikatau. Amma abin da nake so in tabbatar maka shi ne wannan hukuma ta mu duk ta kulle yarjejeniya na fahimtar juna da waɗannan ƙasashen da ke kusanci da mu, musamman Niger. Sannan Cote d'Ivoire ma muna da memorandum of understanding da su, da ita Burkina Faso wadda nake gaya maka wadda yanzu ita ma kaga ana zuwa da sauransu, da ma ƙasar Gambia. Wanda ita Gambia da baki
1: duka ana kai yaran Najeriya waɗannan ƙasashe?
0: Dukkanin su ana samu.
1: Kamar alal misali ku hukumar NAPTIP kuna da kamar wata lamba ce haka ta musamman, wadda idan mai yiwuwa ko da makwabta haka sun ga alamu na cewar an yi safara ko kuma ana shirin safarar yara, da za su kawo muku rahoto su dan su tsegunta muku?
0: Muna da ɓangare wannan na musamman ma, wanda shi a ɓangare ne na bayanan sirri da kuma alaƙa da ƙasashe da suke wanda makota. Zan iya cewa mu muke muna da sauƙaƙƙiyar hanya ta wajen wadda ake alaƙa da mu ko ake sanar da mu idan abu ya faru na cin zarafi ko kuma na fatocin bil'adama. Saboda za ka iya tura mana ta adireshin mu wanda yake a yanar gizo, ko ka zo ofishinmu. A da za ka ga cewa muna da ofisoshin shiya ne, amma yanzu dukkaninmu mun

0: jihohi 34 muna da ofisoshi.
1: Abdullahi Babala kenan shugaban hukumar NAPTIP mai yaƙi da fasa ƙorin ɗan Adam reshen jihar Kano. To idan na zo gare ki Dr. Hauwa Babura, ƙwararre a fannin ilimi da ilimin ƙananan yara, da yake ke mazauni Amurka ce, kina da mizanin kwatance, wani irin hoto kike hangowa idan aka ce miki wannan ƙaramin yaron ɗan Najeriya ne a yanzu?
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salam.
2: Yawwa, wallahi kam akwai ƙalubalai sosai sosai idan yanzu muna kallon yanda yara suke tasowa a Najeriya. Ba wai yaro wanda yake ba shi da gata ba, hatta yaran da suke da gata dole muna jin tausayinsu. Saboda me? Kamar yanda Dr. Laila ta yi magana farko cewa tana tahowa ta ga almajirai suna wanke glass. Imagine a ce Laila tana da ɗa, yana da gata, tana mota sun fito, ya kalli yaran nan marasa gata. Wannan kallon da yaran masu gata suke a mota da gatansu an fito da su suna tafiya koma ina za su, yana taɓa ƙwaƙwalwarsu a kan ganin cewar wannan yaro ne mai za a ji tausayi. Suna da tausayi, so wannan yana ragarsu daga ingancin rayuwa, saboda sun san cewa definitely wannan abin ba normal ba ne. So ya kamata mutane, gwamnatinmu da jama'ar Najeriya kudu da arewa gaba ɗaya, su fargaga cewar wai dan kai ka alkinta ɗanka ba yana nufin ba wannan alkinta da kai ta inganci ce. To duk sanda ya fito ya ga wani yaro ko ya ji ana cin zarafi, yau an yi wa wannan fyaɗe, gobe an sace wancan, to wallahi shi ma wannan yaron yana kallonka a matsayin uwa uba. Gwamnati, me kuka yi kuka taimaka wa waɗannan marasa gatan? Yau gobe in na faɗa a wannan ramin ni ma haka ne zai same ni? Saboda haka mu a nan ƙasashen waje da muka yi karatu mai zurfi a kan tayar da yara da tarbiyyarsu, muna tausaya wa yaranmu na gida ga baki ɗayansu, da wanda suke a cikin ƙauyuka, da wanda suke a birane, da a birnika, da wanda suke da gatan da ba wanda ba su da shi, gaba ɗaya suna cikin hatsari na ƙwaƙwalwa, wato abin nan lafiyar ƙwaƙwalwa.
1: To ya abin yake a nan Amurka?
2: Ai faɗa ma an ji Bahaushe ya ce ko ɓatawa ne, yara a Amerika suna da gata fiye da yanda kike.

0: sauraro shi ne kai kanka uba da uwa da ka haifi ɗa ba ka da da ka haifi ɗa ba ka ma da right a kansu. Gwamnati ta fi ka right. Yanzu ke ba saki wulakanta ɗanki ba, ki hana shi ilimi, ki ce aiki zai yi, ba ki saki wannan ba. Gwamnati za ta iya zuwa ta ɗauke ɗan kuma ta hukunta ki. Ko yara da kuke gani suna acting a talabijin, akwai doka da ta kare musu haƙƙinsu na cewa dole ne su ilimi, kuma kuɗin da suke samu ma wato wani asusu yake tafiya.
1: To, Dr. Hauwa Babura, kina tare da mu? Zan sake dawowa gare ki nan gaba a cikin shirin. To, yanzu bari na je ga kwamishiniyar ƙananan yara da mata da masu bukata ta musamman Hajjia Amina Abdullahi Sani HOD. Shin wani hali 'ya'yanki wato yaran Kano suke ciki la'akari da yawan yaran da ke gararan ba a titina da kuma kwana a ƙarƙashin gadoji da kasuwanni?
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na ji daɗin wannan tambaya. Halin da yara suke ciki a jihar Kano, a gaskiya mu gwamnatinmu tana ƙoƙari. Inda muka shigo wannan gwamnati, mai girma gwamna yake ƙoƙari yanda za a rage yara da suke gararan ba a titi, a saka su a makaranta, kuma su daina zuwa yawace suna yawon bara. Amma a halin da ake ciki yanzu, ake ga Kano ita shakundinci. Kowa ya tattaro daga ƙasashe na duniya idan ya zo, musamman ƙasashe da suke makwabtaka da Kano, zaki ga ya shigo cikin garin Kano, mata da maza sun zo sun samu wuri sun zauna. Idan ba su samu guri ba, za su samu gadoji su shiga su zauna, nan ne wurin kwanciyarsu, nan ne wurin cinsu da shansu.
1: To, yanzu a gwamnatance
2: wani
1: mataki kuka ɗauka?
2: An haɗa hannu, an tallafi gwamnati, kuma sana iya wannan maganin wannan abu.
1: A gwamnatance wani mataki kuka ɗauka?
2: Mu samu yara, mu ba su shelter, mu yi counseling ɗinsu na komawa makaranta, mu enrolling ɗinsu zuwa makaranta da sahalewa mai girma gwamna injiniya Abu Kabir Yusuf. Kuma shi ne muke cikin yin wannan ka'in da na'in a halin yanzu a jihar Kano.
1: To, yanzu yara nawa kuka maida makaranta?
2: To, a halin yanzu gaskiya akwai yaran da aka samu, an kai su almajiranci, an kakkamo su, an dawo mana da su jihar Kano, mun karɓe su. Kamar wanda aka samu da haɗin gwiwa ta NAPTIP, aka kamo su wajen 29 a Sumaila. Mun je mun rubuta proposal mun kawai mai girma gwamna, cewa za mu yi counseling ɗin yaran nan, za mu yi empowering ɗin iyayensu, kuma mu bai da su makaranta.
1: A iya cewa yanzu a jihar Kano ba yaran da
2: mun enrolling yara makaranta sun kai su 59 a ƙaramar hukumar Sumaila, da haɗin gwiwar shi mai girma chairman na wannan ƙaramar hukuma.
1: To, Hajjia, a iya cewa kina tare da mu, a iya cewa ƙoƙarin da gwamnatinku take yanzu, za a iya cewa ba wasu yara da suke gararan ba a titina?
2: Ai, ba za a iya musu duka ba, ba za mu ce babu ba, saboda Allah ne kaɗai ke iya wa kowa da kowa. Jihar Kano kuma wata wani country ne a cikin Najeriya, saboda haka muna iya ƙoƙarinmu. Amma yanzu akasari za ki ga an rage 80%.
1: To, yayin da a wasu jihohi yara suke tsoron zuwa makaranta domin kada 'yan bindiga su sace su, a baya-bayan nan rahotanni sun kawo wani mummunan labari mai tada hankali, inda aka kama wani malamin makaranta da zargin ya lalata yara 'yan mata su hudu kuma 'yan uwan juna. Wani hali ake ciki game da wannan lamari?
2: Mu a matsayinmu, mu a ma'aikatar mata yanzu, muna so su ɓangaren can da suka ɗau wannan, mu su ma su gama nasu, sannan mu ma mu shigo mu iya namu akan yanda muka ɗauki cin zarafi na yara da yi wa yara faɗe. Akwai hukunci mai tsanani, insha Allah, da ma'aikatata muke shiga mai intervening a irin wannan cases ɗin.
1: Har yanzu ba ku yi wani hoɓɓasa ba akan wannan lamarin da ya faru, kuma ba ku shiga magana ba kenan?
2: Ai, already akwai waɗanda suka shiga da lauyoyi da sauransu. To, kin ga sai an zo an yi inviting ɗinmu, ba za a yi dobulin zuwa cikin wani shari'a ba, tunda already an riga an shiga ciki. mu kuma mun je mun duba yanayin da yaran

0: samu dama ba amma Allah da ina nan ina pursuing za inaugurating committee ya fara aiki ka inda na'in
1: to mun gode Hajji Halaila Bari'in dawo gare ki shin a ganin ki laifin wane ne ga zakara kananan yara da inganta rayuwar sa Najeriya
2: well it starts with parents daga iyaye number 1 iyaye ne su ne basu san darajar ƴaƴan su ba din duk wanda ya san darajar dan shi ba zai cire dan shi a shekara hudu ya kai shi almajiranci ba ya bar shi yana yawo a titi babu abinci na biyu kuma gwamnati duk maganar da zamu zo na mu yi akan gwamnati ko akan kowa idan har babu wanda zai yi implementing abu a ce lalle sai an yi enforcing nashi an yi da dole bayan da za a yi abubuwan nan duka su yi aiki kuma dole ne arewa mu gaya ma junanmu gaskiya muna buya a bayan siyasa da bin wane da bin wane ya zama abubuwa ga sunan gar kana ganin su amma gaskiyan ba za ka iya faɗan shi ba saboda maybe in ka faɗa wanda kake bi a lokacin zai iya canza maka ra'ayi ko kuma ya canza wani abu ƴaƴa dai da muke gani a titi ni bana da ɗako ɗaya ban taɓa haifuwa ba yau shekara na 40 ban taɓa ganin yaro akan kwalta yana bacci na iya zama a gidana na ji daɗi ba balle mutanen da suke da ƴaƴa so ina bala'in mamaki idan naji masu ƴaƴa suna kare wasu abubuwan da maimakon a fito a tashi a tsaye a yi magana wanda ya yi magana ya faɗi gaskiya yanzu ya zama matsala completely a arewacin Najeriya ba ma san mu bude shi daga an bude sai ki ji wani babban mutum daga wani guri ya ce ba haka bane a'a ana yin kaza kuma a gaskiyance gashi na zahirance kana gani kan cewa babu wani abin da ake yi ki dau misalin Kano ina da restaurant a Kano kuma kowane juma'a muna ciyar da mutane 500 a cikin mutane 500 nan gabaki daya almost 70% yara ne kuma wallahi yunwa suke ji muna da makarantun almajirai a Kano da nake daukan nauyin su da gabaɗayan su yara ne mun roƙa ma a bari mu saka su a makaranta daga cikin malaman almajiran ma ba sa so a kai yaran makaranta iyayen su ba sa so a kai yara makaranta kuma ba wai makarantun da za a sace su ba makarantu ne da suke cikin gari it is a norm that I think abu ne da manyan mu na arewa suna jin dadin shi ni I don't sugarcoat abubuwa zan fade shi yanda yake
1: to Hajji Halaila zan sake dawowa gare ki Habiba a ganin ki laifin wane ne
3: to a wannan fannin zan ce laifin gwamnati ne dan in kun duba kan dokokin shari'a da muke da shi daga farin kan constitution section 47 an ce duk wani yaro da aka haifa a Najeriya na gwamnati ne kuma an ka duba Child Rights Act da aka pass in 2003 sima section 17 an ce duk wani yaro da cinsa da shansa da komai nashi na rayuwa har sai ya kai shekara 18 na gwamnati ne kuma in kin duba akan budget na 2025 da aka allocating an ce an bada trillion 259 dan a ware shi a yi fannin koma yaran makaranta kuma a gan cewa sun samu ingantaccen ilimi da ya kamata su samu
1: to yanzu Habiba kafin ki ci gaba bari mu je mu dan shakata to ma sauraron mu yanzu karfe 9 ne daidai agogon Najeriya da Niger muna gabatar muku da shirin ra'ayi riga ne daga nan sashen Hausa na BBC
4: ra'ayi riga da BBC Hausa
1: To barkanmu da dawowa cikin shirin mai sauraro idan yanzu ka kunna akwatin rediyon ka kana kasancewa da shirin ra'ayi riga daga nan sashen Hausa na BBC kuma muna magana ne akan wato muna tattaunawa akan halin rayuwa da kananan yara suke ciki a Najeriya To Laila bari in dawo gare ki kina cikin mata masu kokari kan wannan matsala har gidan marayu ma kin bude me yasa kika ga bukatar yin hakan
2: Saboda naga kullun muna zama muna magana abu in ka fade shi I think yanda aka ce practice abu kai in leader ne ka nuna ma mutane kan cewa wannan abun kai ma zaka iya yi in ka dauki daya ka dauki da daya na fara ai na dauki yaro daya naga cewa oh it's not even a big deal zaka iya yi na dauki na biyu na dauki na uku naga cewa the only thing da zan iya yi face na zauna ina magana a social media is to see in ni zan iya daukan yara within my community na grooming nasu na maida su mutane mai yiwa wannan zai iya nuna ma wasu mutane su ga cewa oh mu ma zamu iya yi daya idan muka fara zazzare su maybe zamu iya taimaka ma yaran nan muga koda a ce in the next coming 20 in the next maybe 20 years of our life
1: nan da shekara 20 to wannan

0: in yaran ta ina kika samu su?
1: Well, mafi yawancin su marayu ne, kamar yanzu gidan marayu na gaba ɗayan su yaran da suke ci kwaya ɗaya ne kai ba marayuniya ba, dukkan su sun yi losing iyayen su kuma ba su da gata through different channels of ƴan uwa, wasu kuma mutane daga social media kaji an cewa ne kaza in shiga in je gurin hukuma making sure mun yi abin da ya dace mu dauke su. Sauran kuma yawanci almajirai ne wanda sun fito neman almajiranci, suka shiga wani hali naga ya kamata a taimaka musu, shi ma muka je gurin hukuma muka taimaka musu, kuma you can see the change in their lives.
0: To nan gaba zan dawo gare ki a cikin shirin, kafin mu ci gaba bari mu je mu saurari wata hira da nayi dazu da wani masanin zamantakewa Farfesa Muhammad Tukur Baba, wanda kuma shine mai magana da yan kungiyar Tabata Dattijan Arewa game da wannan batu na rayuwar ƙaranan yara a Najeriya.
2: Halin rayuwa da kan da yara ke ciki baka iya raba shi da halin rayuwa da manya suke ciki a Nigeria. Abin nuhi nan ai kaga manya suke kula da yara. Duk wani matsala na tattalin arziki, na zamantakewa yau da kullun, na wahalhalu yana dangata da bisa ga iyaye. Don haka duk abin da ya samu manya shi zai samu yara. To in ka duba abubuwa da yawa a ƙasarmu na yanzu a Najeriya da kuma Afirka suna kawo matsala ga rayuwar yara. Na ɗaya dai ba a samun kula da ya kamata. Na biyu akwai tsananin rayuwa na yau da kullun, samun abinci mai nagartacce, samun abinci mai gina jiki, wadda kuma yana da nasaba ga abin da yaro zai girma ya samu. Kinga in rashin abinci ya zo yara ke fara samun haka, rashin abinci mai abin nan gansarwa yara ke abin nan, rashin makarantun ne ko kuma rashin ingancin su duk yara ne ke shafa, kuma an ce yara manyan gobe. Sannan wani matsala da yake abin nan shine yadda yaran suke ba su samun kulawa. Ba mu da wani tsari na gwamnati na yadda mutum zai tsara iyalinsa da sauransu. Da yawa yara ana haifansu ba laifinsu ba ne da sauransu, amma za su samu kansu cikin wani matsayi yadda so da yawa tun ba ma a nan arewa ba. Za ki ga yara ba su samun kula. In ka ga yaro shekara huɗu, shekara biyar ko ƙasa da haka suna yawon almajirci wajen kwanansu, cinsu da shansu da lafiyansu baya hannun iyayensu. Don haka kinga wadda suke kula da su ba wani ba mutane ne da suke jin dole ne su yi haka ba, sai su ga cewa suna yi ne don dai a taimaka kawai.
0: Waɗannan manyan ƙalubale ne suke fuskanta a Najeriya.
2: Na ɗaya dai don kula da lafiyansu shine babban ƙalubale. Wannan kuma baya rasa nasaba da yadda su kansu shiri na gwamnati da kuma samun magani a ƙwararru wadda za su kula da lafiyansu da sauransu. Kinga babu waɗannan, don haka babban matsala ne yaro ba zai samu kula na lafiyarsa yadda ya kamata ba. Na biyu kansa shine cimaka. Na uku akwai rashin kula na ko oho. Na huɗu akwai abubuwa horo na zamani da suka zo mana, kamar irin su social media, abinda da ake yi a cikin iyali yanzu social media ta ɗauke. Don haka yara na ana barin su suna samun wasu ɗabi'u da babu a al'adarmu. Don haka yana sa kan yaro ya rasa ta ina zai je, irin su social media, TikTok da dai sauransu. Sannan kuma na biyar a gani gawa ne yaro ya ga cewa suna ta fama ne, amma ka samu mutum ɗaya yana da fiye da abin da yake so. Yaro na gana yi wa wani ba a iya yi musu a gidansu, ba kowane yaro zai fahimci haka ba. Ƙalubalen dai suna da yawa, amma kaɗan daga ciki kenan. Rashin isassun makarantun ne ko kuma wajen koyon sana'a. Ki ga yaro na yawo, in ba ya kama wajen shekara 15-16 ba, da zai fara samun sana'a da zai yi dogara ga kai ya lura da kai nai ba.
0: Me yasa aka gaza wajen baiwa ƙananan yara kariyar da suke buƙata a Najeriya?
2: Na daidai ni kama wajena babban matsala shine tattalin arzikinmu. Bayi da ƙarfi sosai, kuma a cikin shekaru 10-12 da suka wuce gwamnati ba ta ba wa zamantakewan al'umma muhimmancin da ya kamata, kayan da ya kamata, kuɗin da ya kamata, da abin da ya kamata a ba wa makarantun ni, a ba wa asibitoci da sauransu, ɓacewa suke yi. Don haka kin ga abin da za a ba wa jama'a ba shi da yawa. An bar iyaye su kama nan su kama can.

0: To yana shafan abin nan na yara. Na biyu shi ne su kansu iyaye a rashin kulawa. Da yawa yanzu wahalan duniya ya sa wani da gangan wani kuma ba son sa ba ne. Baya bawa iyalinsa abin nan da yake kansa na dole a kula da yaro, a kula da lafiyansa, a kula da tarbiyyansa da sauransu. Iyaye da yawa sun fara sake wannan. Wannan kuma shi ma baya rasa nasaba da ci gaba da aka samu. Abin da ake kira zaman yau da kullum na boko kenan, wato zama cikin birane. Irin wannan ya sa yara suna girma amma ba su samun kula da ya kamata su samu da sauransu.
1: Da yake kai Farfesa Hulabi kake sanye da ita ga kamar sanin zamantakewa kuma jami'a kungiyar taba ta dattijan arewa ta ACF. Shin wace matsalar yaran arewa ce ta fi tayar muku da hankali?
0: Rashin zuwa makaranta da rashin sana'a. Sune babban sune ummul aba'isan abubuwa da yawa da yake damu mu a kasar nan da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Kullum muka zauna abinda muke tunani kenan. Yanzu ana ce mana kididdiga na nunawa cewa kusan miliyan 18 zuwa miliyan 20 na yara a Najeriya ba su zuwa makaranta. Kuma a cikin miliyan nan 18 za ka samu kusan miliyan 16 duk a arewa ne. Wannan ba abinda za a yi alfahari da shi ba ne. Duk wani mai zuciya, kishin zuci da son arewa, wato wannan babban matsala ne a ce yaro ya tashi da safe banda gara ramba yana neman abinci yana kan hanya. Shi ba ga makaranta ba, ba ga sana'a ba, ana yawo. Ka dube shi yadda yake uku kobo ba za ka saya ba da sauransu. Irin wannan duk yana nuna mana me zai faru a gaba. Ka ga yara suna yawo gungu-gungu, yara 20 a 10 ana tabara. Wato zai nuna maka ne wato nan gaba fa a arewa irin waɗannan ne za su zama manyan gobe.
1: Farfesa Muhammad Tukur Baba masanin zamantakewa kuma mai magana da kungiyar ACF. To idan na dawo gare ki Habiba Ahmed tara faɗa zikina magana akan kasafin kuɗin da aka ware don mayar da yaran da ba sa zuwa makaranta su koma makaranta. La'akari da halin da wato rayuwa da yaran Najeriya suke ciki, wace makoma kike hangowa a Najeriya?
2: To, kamar yadda na faɗa, ya kamata dai gwamnati su gyara yanayin da suke tsara ware budget in makarantu da kuma child development. Kamar yadda na faɗa ɗazin trillion 259 aka ware wa 2025 budget zuwa 2026. Kuma ya yi ƙasa sosai, then that is just 4.7% of our budget. Kuma matsayin UNICEF cewa aka ya. In za a yi national budget ya zama 15-20% ne zai je wa fannin makaranta da kuma child development. To kin ga mun karanci sosai akan wannan fannin. Duk ya za a yi ai manage dai a kulle a sa yara, kuma ga wa'insu kananan abubuwa da suke faruwa na yanayin zamantakewa da haifafa da aiki, duk wannan budget din yayi karami da yawa da zai

0: ba ku yadawa ga sauran kwamishinoni?
1: Muna yi har platform ne da mu da duk abin da kowace
0: kwamishina ke turawa. Gaya mana abin da kuke don inganta rayuwar yara a Kano.
1: To alhamdulillah gaskiya muna ayyuka iri-iri domin inganta rayuwar yara na sa su a makaranta kuma especially mu shiga cikin irin wuraren da yara suke almajiranci, yawon almajiranci ko kuma 'yan matanmu yara da suke yawata cikin unguwanni cikin ƙarƙashin kada ko sabon gari. Muna zuwa da haɗin gwiwa na ƙungiyoyin mata irin su NCWS, wato National Council of Women Societies, mu je irin wannan guri sabon gari da sauransu, mu tattara wayannan yara mu ɗauko su mu zo mu counseling ɗinsu, kuma wasu muna reuniting ɗinsu da iyayensu su koma mu yi wa iyayen nasiha su riƙe ƴaƴansu kuma su kula da tarbiyyarsu. Na koma makaranta a mai da su makaranta wanda za mu empowering ɗinsu with a little token amount to start just a small capital trade haka.
0: Kuna ba su jari kenan, to mun gode.
1: Muna ba su jari especially da mai girma gwamna tun hawansa da ya hau duk wata yana empowering iyaye mata da 'yan mata with 50,000 naira.
0: To mun gode Hajiya Amina. Bari in zo gare ki Laila Usman, shawarar ki nake son in ji ta ƙarshe wadda kike ganin idan aka bi ta za inganta rayuwar yara a Kano.
2: A Kano ko a Najeriya?
0: A Najeriya.
2: A arewacin Najeriya zan ce ni dai I will still come back to mata. Dole ne a ba ma mata right na makaranta. Dole ne a ba ma mace right na aiki.
0: A bar mata su yi aiki
2: saboda mafi yawancin talauci da ake ciki yana haɗe da mace ba ta da shi. Idan mace tana da shi, ƴaƴanta ba za su yi bara ba, mijinta da kanshi ba zai kwana da yunwa ba. So we have to come back, dole ne mu dawo kan zanen asalin yanda rayuwa ya kamata. Mace ce mai tausayi, mace ce mai nurturing. So dole ne a duba mata a bar su zama mutum na kansu domin su inganta rayuwar ƴaƴansu. Babu yanda za a yi namiji yana da mata uku yana da aikin 10,000 ya iya ciyar da kowa, but idan yana da mata hudu kowacce tana da sana'a ko da kulle gyada ne ɗanta zai je makaranta, ta san amfanin makaranta yanzu. Dole ne a saka yanda gwamnati ta saka yanda mutane za su na bi, yanda da ake bi ana gida-gida ana polio, ya zama ana bi gida-gida ana wayar da kan mutane akan ingancin karatu a duniya. Dukanmu da muke zaune a studio nan yau inda ba mu yi makaranta ba, duk da ba ma nan da muna can maybe muna tallako wani abu. Saboda haka makarantar nan dai dole ne a san yanda za a yi. Kuma makarantunmu na yanzu a mafi yawanci makarantar da ke gani ba ma makaranta ba ne, saboda malami yana koyar da English language bai iya Turanci ba ko sentence ɗaya. So is a very abu ne babba da ba ƙarami ba ne, yana da yawa, ba dole mu fara shi daga wani guri. Ni ina kallon shi ta hanyar inganta rayuwar 'ya mace, kamar yanda ta faɗa kar a aurar da su da wuri, a ɗan bar su yi makaranta su samu abin kansu ko mun kaɗan ɗin shi domin su samu su tallafa ma 'ya'yansu.
0: To mun gode sosai Hajiya Laila Usman, kuma da haka shirin ra'ayi riga zai da sa'aya a madadin baƙin da suka amsa goren gayyatar mu don tattaunawa kamar ita Hajiya Laila Al-Uthman, kuma uwa mai kishin inganta rayuwar ƙananan yara a Najeriya, sai kuma jami'ar shirye-shirye ƙungiyar kare 'yancin mata ta Rafa Malama Habiba Ahmed da Dr. Hawwa Babura wata fitacciyar EPA fitakar inganta ilimin yara da kuma kwamishiniyar harkokin mata da ƙananan yara da masu bukata ta musamman a jihar Kano Hajiya Amina Abdullahi Sani HOD, sai kuma Waila Ibrahim Muhammad Director Cibiyar Green Horizon kuma ƙurarriyar mai kare 'yancin yara da mata, da kuma wanda ya shirya shirin Muktar Adamu Bawa da Lawal Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti. Sunana Rabi'atu Kabirinka daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya.
3: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
4: Shirin ra'ayi riga shiri ne da ke zuwa muku kai tsaye a duk ranar Juma'a daga sashin Hausa na BBC daga karfe 8:30 zuwa 9:30 na maraice. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na BBC a koda yaushe.